0: Ça va me manger. Jacob.
1: Papa.
0: Yes, Papa. Madam.
1: Ma,
0: and come over now, my yen, yes, say ya kochi spiritualist be a nro. A den yanka akwada be 11 years go kokunu.
1: Okay. Akalano will be 15 years. Hello, Wafa.
0: Be was soon by your team.
1: Yo. Kwesiadano abra ya bo be se no numa yekobo no nsia ana menyane ntia se hehe bi esi ewo eye lamte a eno ewo gas out be de mika ekopie mu ewo ho mo mikodu ye na ye nokre eya branchia ni mfie no eye 27 years edi e obi prof na adishe ni chire mu a anka okokum akwala wedi eye mfie no edu enum na kanene eba ye no na nkofo si o akola ne edi edu ba ko enye da eye 15 years me sia akola no ene na akasa oye 15 years na akola ne tire mu set e wo lamte na e komede no enti no ofa oka che ni sister say on send in his car ofen wo phone say on send in his car na ofa to ebiane embra store mu ho mu no ombedi that time no so na abranche ye friend is see o eye ko o sister ye madam fo me di bebia wo ko akoyi sika na se wo ko ni ti akoyi sika no na fu da to bia ne no o wi ana wa ko o sister se ti ni sa ni se be mani ti ni no ka se ko lo ya ne e de ma aye abayo anu o to wi e no ka ti abayo ani se o meti no mu nko onu ni fie no onko ma ni bo ho no fe ndidi e dia ne no so to ku eye robe mu je o meti nko fie o no si bo e no ni si prof ni fie no ma ni eye bo no fe ndidi e na abai wa ni si de bi onko na fi aha e ko be bia ni sister shop no wo no e mu entwe enti no on o pese oko o besin mi nko e no so abai wa ni se mu a o twe na o de no e ko e ho no adehia e wo ma ntem wo no ehun si no no mu twi e be o mu omo twin be omo no no mu hu se no e sha ti prof yi oyo konfo a oye nyankumade e de ma eye nkola omo ye sakawa e wo eye se anya de o mbe ma hu kwae ma abai wa ne edi na chi edi akọ eye ni de mu ho omo nte bedani gidigidi ye nko ba ye nko mbra no adiche ne de omo sa e keka ti prof kaka sa se omo susu se eye niamo mienu se onko to no mo na anata okwa ji ni nkwa e de fe ni nsem e de aye ni nyankumade e ko ba ni sa na abre e bro no e be mu no a police fo e be pi ehia se omukwa se bebi aye ti prof yi ose ene eye nyuma oye abre omukwa oye no na ti prof no ose on computer building mu e wo aye atinga dancing e no e wo eye lamte opposite o mo a na si prof yi na nka one na wofo ene ne busa fo na chi efie baako mu e wo eye lamte ni ma na oye no eno mo che mu se omo tunfo bia on pene oba ya na onja nti e ko ba se si prof e betu etiti o tu free fi oro eno ko tra obi on computer building mu e wo eye atinga junction ho mo a na oho ene na nka all three abai wa no e de akwa on computer building mu a nyame cha de adiche wo ho no etiri eji eya abai wa yi na so police for ko inside no mu ko tutu eya abrantie no na ni de bag ba ko esi wa sompa no dompe a esi obi a tutu se eya enipa dompe na e do so pa wo fa enye atenkuba do so bag na wa wodin tuma fita achechechechitre ho na na de mu onzo no bibi a okwo okonfo fi a obehu no ebi e wo si pro e omu susu se ebi a na nka ode akwala no e ko enya nkuma de obi mu susu se na nka okoto nu mu na mi no ka se de a police fo abo modern ache si pro fa omu gu insene mu eye hichebo we na de si a e wo lamte atinga junction ani amount from ano ka so ni nkaka hu nyina ka cha police fo omo o mante mu o se ejuma ni de omo ye omo da omo na ka omo bi a omo omo ejuma ni omo ma security ne emu nya 35% lamte.